0: noh na tuanan.
1: Eh, noh na tuanan. Eto na sana na talong nagkring.
2: Di, kaya kayo nang nagkring at lapit ko.
0: Si Gino na hamin tike, taran manok penguin na nang kurek, inapaya ka jipa, inalulu ka jila ho.
2: Hindi lang na Jerry.
0: Ako eh, Jerry.

Ay, kalalang po ka ng tubong mayo, mababutong tukong nante. Talo ilawara na rimang sa akayan, naunti lulungi. Ani na lang sa'yo nga bangkro na naman lo. Kami di manuna lendong.

Teng derma dah kelo T26 do bulan pitan do mana 2026. Okey tini bakeh tam ben ngau selebih la andi je aku ma hanit do atang lebih di kata bang nah ita sengtai pebeh jelini ngavan ngelileng kurik di beka legak nusan hak kalau uma UBB kerai ni kena tini. Okey sekena manika ben nalang kusi gak do mana dalih hudik uma bawang bara majaka ani. Jadi kerai ni tetap pejuh pelalau kelenghi lagu alangkuma namu doh kayan.

0: na ita mayo na maang maang o nan antam katahe. Antam katahe, antam pagang ala ata ati nisiyang pabat man na. O nan antam munang antam munang biik-biik. O nan antam lo te alabwit. Alabwit o nan ang payan antam malo itun bawang ka, itun roso panika, lao antam munanganan lang antam mga nyaranan antam lo talabwit. Alabwit o nan mesti tap na hamak na ti mesti tisu, tisu alang maang, tisu lang hagan tampaki hadapor de ala na dang nyarut ata alang te daun sup dahin ito na bawanganan tugu tam paggang na napa nga tahe na. Dahin ha talo jadi kam na hadu leba tugu tama mayo itun urok sup dahin itun bawanganan dang talo nga tahe magang na una onan tin na magang dang talo munang na pake nyu ka pake kutiang ka ngyo ayan na alang ang talo ikam kuri ayan unang na kanan na talo onan te awan talo malo na majamtok na kontena nunan kontena na mesti maang magang jinun te ata talam na ang talo-lo talam kontenanan o nanantam lo talam freezer. Freezer ni ya na ais langapan talo malo sinbut deh, daging deh. San talo malo na alam ais alang mali entam pake. Awin kita ni na perlu te mahiang jadi bato. Orang nak tahan darah. Macam tu kita nak tepak itu ubung bekle. Antam tepak leba-leba antelok-lok dalam freezer. Ais alang alang apa antam lok sinbut tam daging tam. Anak saya wan tam lok nak. Amin tunggu tam pakai nak. Mina pernah mahyang nuti. Oh jadi batu ais. Tunggu tam pakai nak. Dan kita pelenyo ais ti dahin itu nuro. Tangguh alang antam lok alang umahyang nanti deh. Ti ais ti lenyo. Bayat nyemit lo kena sayur lo kena. Adahin na tips man telo hita masang ikam malo itun bawang dahin itun orok supani tak lama freezer tam asan sekali nak basah tunggu tam malo na halam kontena ti mesti nak megang nuna na palahu man be penguman-penguman megang tam malangja macam tok na si heka hagah orang ka so tam nyelpak malo na halam freezer. Ais alang apan tamlo sinbut anan daging anan oreh tangoh tam jante mele maram drepa jante butong nunan apen na uli jadi batok mahyang nana dihin bayat long lo ka loong na mejam tok ka menar yang tam na nak tidem dahin ang barang ruat tips na hina kadalang tamlo alang tamlo mahiang halam maprizana mesti na jan na basa mesti na megang dahin benda antam kap tagang-tagang kap tedah kap hali-hali dahin gitu kalang sayu hina kalau adang mati na te apa nak lang sayu untuk te halam sud ngiyong men beh kuri hukah tam pake na tugu tam sang na pengumuman tam te tam lo halam macam tok na halam sud ais krim lang dok de dan ngatlo ngatong tam lo halam kontena te onan tugu tam ngadam pake na tugu te tam api ji sud ti ngiyo men beh hukah lang tam pake jadi bu na telok sang ngapuong sang melnyoh lim miang lim ay salang umahiyang alang nyabor itun sup dahin itun nak bawang ati de andang sayo telo dap na una antok teh lem sut ka antelo ngatung tagang antelo olok lama freezer tam jadi tugu tam perlu tam suma api ji sut te tua nunan jadi nunan tam beji tak lama tu kita telo lebih ni kena ada ngam tips mani tam lim hata alam klarah tam lebih ni
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Iti ada dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti bonang le dapot kito, muti bati.
0: Eh, tunggang ba ko drebati din nga mo. Nga ko gong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pono te. Kagi ko guyu-guyu pono lo eh. Tonggon pono ko. No ko gamo to te.
1: Bukan na ni, ako siya to eh. Mamagi siya to eh. Kala didingan ko ni ha. Siya lo pae le. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido di ano ni ng tonggon pono. Pwede nga push, kati push ka ni nyuyo ka ni bojang po. Ito nga, ito, ikup talo ko siya badali na. Mga kasi mo nang, ito dapot, ano ang ito dapot? Ako bukam niya, ako tindog ako na, diba ako, kalisin ko, gi, bakit, doko ba niya na? Imo, mami, nga, takbo, os na lagi, iti, didoli ako na. Choti ako sinasadi ko. Ito ko na, memang mo, timabok. Nga, mutuwa tanong mo ko, ada, ito, hindi tuwa talaga yan, ato, mali gayati. Asa bubuti mo, buo ng kretal, ito gayati, tinat pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya!